0: yada etiefo nso asamre wo masogusu omo tie kasafidie yada obi bia ase bokonya kase de ma enipa asamre wo mu tie program no na ebeye wo sebo eti se ne Ghana ne wo ma bi so bobo na Ghana di nkunim ebe sa na de oma ni nyina di ahurishie obi ene woni mi benyansa wo so obi ana ade beche na ne dem sika ye ma na na frie na atimin kan life e wo kasafidie sho jeme number na ansa na afemen kan ye toato aso enkyirawo jeme number
1: na na na mane ye 0539712560 0539712560 0539712560
0: frena na sisia o frena na frie as na na me peloto number na na magia ta so mpese me yeye nanso de bia metie radio weba na okọ weba na okọ enkrofo kakakra na jọ obi betena radio so na wakasa ne kama koma na mefa ne number de bebobọ number no ba ko sempo emfa ho ama mabamu kudabu ewa nananom loto ho nanso ma metie ne pa meka kiro se ne ma mo mutie mi samire wakasa fidie so no eye loto motwadi wo bia woni mi bedin sa wo so biara no a memma waba memma waba wo memma otwisio eti ene akonya memma radio so menta ma radio so eti ene amaba radio so bibi na push me enkrofo a maboa wo e wo loto nsensemu no msinana jima wudie no ye besere wo kwa radio so na afi magana fo mebu ne mrante ye nanso wo twisi kema no kone kwaboa wo wunti ana ene meti radio yi so memma wo sika mu ani age eti di kan fra mi ansana makasa
1: na na na mane ye 0539712560 0539712560 0539712560
0: wo bi besi na na frie e be ye den na because ye giloto number bebrebe enkrofo ba radio so na ade ba ko ne se awura ho pa ene awura ho utie enkrofo utie radio station a ene wo bia soleman ne ho so a wose me ma loto number wo bia sole a wose me wo spirit di loto number wo ba maso ye ho a enkrofo di loto papers e ba maso ye ho wo ma jijil number fra konfo ni malanfo ho bebrebe nanso so no wo be kwa kwobo no number no e ma na na friye me shega na fo nyina bo na na friye me sheni pebia wotie me bo na na friye me sheme me sheni pebia e ma ne mema enkokora ne merewa eni pebia wo bia wo se wo pesika wo pe loto na ne ji loto ho tie kasa me kasa no me kasa kire nkrofo o ma ne ji loto ho wani nyi loto ho a wonka ho me fira me wo bia na ne ji loto ho na wafa kwamfo malanfo makumaku more than 20 number wasan wa mobile money nanso enso nana wa ama sankrofo na meka satiedie o me se meka sa kire nkrofo a wo moni gi loto ho wo bie na ni gi loto ho na wadi nsia kantam se wadi loto bebobra wo pe loto sika die sifie wo pe loto sika die yadwuma enti wanya 50 cedi 100 cedi no wadi asani wobi na wafra nana na wafra sesani misika wabeseni siko wabeji namba ni bewe no adia beche no ankaba no bakumpo se mpompie na nabababu ene mika se enkrofuwa chie minyino wabi kulabwa mi namba no wapesu waseni wafra mi nenso wasea nanei adia nechile se meseni no mefra no wabeti miabuwa mi nabemubu mepachao mesi nana friye mimeu radio so wati nkrofuwa bebre nka radio kasafidia bebre so wate menkada me say ene Ghana fo nye bebose wo wonti afi awie ye me penkrofo bia ma efie ni fie wono so asoja we ye afi be kwa na wie ye enkrofo be soja be kum nkokwa ne mponche no wo bi soja efise sika ni ho wo wonti ena maba wradie so me tro challenge won fenamem wo bi si wo nani ji loto ho wo peloto too sure wa fa kwamfo ne malanfo bebre number ne sustel wo pinti me mwa no emma ni too sure wo ni ba kumpoda wo pinta 50 pesos ukra ni da tie na na fie ne kasa no ukra tumi aye kasa bibiri wo mo ba maso ye ho e na me ma mu loto number enye me koso kama etino wo bia wo se nani gi loto ho na wo pe loto number na wase min taji wo bia da wo bia no ma charge da wo bi mfra ma min kan chance send him 1 million anase 50 cedi minyi wo bi 50 cedi na minyi wo bi 100 cedi me ma wo tun sure na wo hu se biribi wo baabi etu so bi se wanante wa fa konfo ni malanfo bebere number wa send send wo musika ama wa mama li loto number na ma min charge wo bia wo dia fa me number de keke na fra me wo sinana mete wonka me pese wo ma mi di loto number ene na wotwe we me pese wo bua me na mi di loto number ene ntina me fira wo no na nyina se fira me keke na me ma wo loto number wo sinana me pese wo bua me na wo ma mi di loto number efri se akonfo bebra zame enkrofo zame sika ma sani amom nye sika ketwa mesi min chaji wobia min chaji wobia min nyi wobia sempua ene maji wobia kapre wodi ya fami namba ne keke ne fura me kachira mese nana mesirao mensu me pese na watu yi ene mi di loto namba eti mami u loto namba nibi na mensu mi mfa widini nante sani ene ena mkrofuwa biso ene ni mabe pie ule diyosho wasi nana wo namba bia wodi man eka wane kwa mfuwa wamba loto namba ba kokura no wonanto number se wodi nsia ensia ni nyeto wonamba to mesrawo enkrofo na force me di mabetna radio show se me mebua ganda dodo na because ba bia bo she no se wo mama radio show a enipa dodo na nya me nsabu nhira entina na na friye meti hanu samra me no kasa no from number ni biem na from sesia
1: na na na mane ye 0539712560 0539712560 0539712560
0: Wey, aye nana efriye me telephone number aye ba akopɛ me ma radio so mfa telephone number me ansa me nu meguja me telephone number nyina aye ba akopɛ ɛno na me atwa no ebi ni ba bia biem wo bi ma number foforo bi ase nana efriye me number ne aka kyen se nana se ne number ba akopɛ eti me sei maame me nchaage eti so wo bi si wo pɛ loto number ene wo pese wudi too sure ne wo pese ne na wotwe wunya loto number na wudi edi sesa wo shabere wo pese kadia ya juma mame na ye kan loto aya metie nkrofo bi loto nsem wo radio so na mesre loto loto loto loto se wo hwe me spirit a me di ya juma spirit ni ne wo so kro wo mo no wana ma loto number chenye pa se wo ba maso ye ho a spirit a me di ya juma no Je wadi loto namba eba no wano kwa ne yakwala wa spirit ni nyem ye wa spirit ya kesiye na enano enkurafuwa jimi bani se nana yesira u bisu nsuma jume biya utimi ye se waba wapa waliye juma sem sika sem wabi pa uo wabi yare wabi pa kwantuo watuwa yento yatuwa yentuya sanye mbeni nyana metenete na enkurafuwa jimi ba hana mwani ye loto mamu matuwasu more than 7 times enkurafuwa jimi ba uredyo suno mamu muloto atuwa so 7 times ni nyina na enferi emu sinana ya beti buronya enkurafuwa wapapa awam eti mesirawu besini ya mkwantina uredyo sine gana fuwa na nte wanka na nefriye na nefriye wabiate wanka batu wani muda kwa utina uredyo suwa eni padudu wana batu wani ntonkum meja kwa mfuwa misi minchaje minye wasempuwa na majo kapre minka sese ya ni mehende 1 million anase 500,000 ana 2 million na nefriye mesei dia adia mepene se fami namba ikeke fe nana mete wanka wasu beti mi abuwa me ene de yei medi mediaba eno pe na mepe fami ne diaba na watu yi ene asa ofres nana mepese ne mi di loto asa nana mepese na watu mi di loto asa eno pe na mepe
1: nana na mani ye 0539712560 0539712560 0539712560
0: Na adia ba kone se ewia simpenfo se obi tu kwahwa nkwa entu nko hwewu se wodi pa na na frie maka jo se menyi obi asempoa ana maji obi kapre eti do obaye ne se nana wo ba maba no abo na de maseda brami asa aseda ne pa because radio ya mabei se de bia metena han mo a di loto aba me de be ma wono ensunsansu be pie ma ba no eno na me be se me nkunan na ma ba radio su mo enti no na na friye me sei me nye o sempoa na ma jo kapre na mom me ma wa ba no nese ebo because aba me de be ma no ma tro da me ho me de ma wa do do wo be twa no wo be ka kire me na na me twa ni 2 million de be hu se nipa we wo twa ni 2 million eba na wo de media wo ma bere me eti nana afriye me se frɛ me ade a me pɛne sɛ nana me pɛsɛ me di loto ene me pɛsɛ me di loto na wɔtwi ɛno pɛ na me pɛ na wafa me number yi na frɛ me keke me se me nkyagye me nkasɛ sɛne me 1 million anaasɛ 500,000 or 50 cedi no wode afa me number ne keke na kɛkyɛ sɛ nana magyegye ma loto number bebree ɛmɔ na me pɛsɛ me nana firi yie me pɛsɛ nana firi yie wɔdafoɔ boa me na ene dai me mini loto number me nka ebi obi atena na frɛ me nka frɛ me me pɛsɛ wo frɛ me wo frɛ sɛ na me frɛ firi ha me pɛsɛ wo ma me loto number na na me frɛ firi ha na enkrɔfo enipa bɛ sɛ tan ɛwɔ studio enkrɔfo no so ha enipa maako maako enson ɛna me dɔbɔ ba studio ha wo me na de me ba sɛ na na ma yɛ fa nkɔ radio so na yɛ ntua airtime yɛ pɛsɛ ganafo nyina te wo nka enkrɔfo a sikasɛm ho yɛ denen will be per 10 million edia yajuma. Will be per just 500 Ghana cedi 5 million edia yajuma. Will be per 2,000 Ghana 3,000. Will be per 5,000 edia yininyema. Will be per 10,000 edia yininyema port. Will be per 10,000 edia kotogo togwa kofaniyema nenso ba kwako hunwani ne dance for. Na ne friye mabama frame keke na mima utusho.
1: Na na na mani ye 0539 712560 0539 712560 0539 712560
0: Eti frena na sesia opese oni nana me kasa freme sesia de me ye biela na tum ye fa etiefo nana makasa wie me sey wo besi waji loto number jiaji e moda wo se ene wo pesi wo di loto na wo twa pesi wo di loto wan family sesia mena na se nanso ope
2: eh mini eh mena me ka sei mena me fere wa dana odi na ba ma me no
0: eh
2: na me ku ka ni na me ni me ku ni mi bi wat se ye si o ye du ma papa pa
0: wonim o se
2: eh eh
0: mi ti
2: ko fu ba wura di si ti mi fere se se ni ska o ba se ni ska no kra no fere no kra
0: o fa bi
2: ana ba no kra se e o ya ma
0: o me pa che o
2: ka e no
0: me pa
2: che fa che da bi
0: wo fra me ka se ye mobile money
2: ama mbere bi na wo ti ama mbere bi na wo kire me se me nye no be ye me ba di bi wo be se me ti 200 Ghana cedi 100 Ghana cedi 70 Ghana cedi 50 Ghana cedi no kra de ne bonus me nyina still na mi wo
0: me nana
2: se ama di ni number se me nana
0: me nana wo fra me na me ka se se ni 50 cedi
2: me fa twa da bi
0: ena me ma me ya me ma wo ya ama mbere na so wo ji loto number no
2: Me
0: say, Nana Fiye, I won't hold my yet to my mamino. Spirit, I'm a dear Jumano. Aqualano woman, a ketuano crano, what a dilotoma. It will be better now radio so, and the lot on your home when I'm a quaha, and I'm a qua India, Name Serano. Because I won't hold my yet Jumo, whom I must say, Hono. Aqualano woman crano maluto number. The lot on so I'm in the Bamano. Miss what times? Perform. Friend Nana Fiye, Yabereninti, Yaberenasu. Eti frɛ nana frɛ mi sɛ akɔpembra ne mebɛkasa because nana ba radio show ma bɔ me number yi enkrɔfo a frɛ yɛ mpem anim eti nya me ho abotrɛ ne frɛ me na me ne wo nkasa na me ma wo loto number ne di nanso nya sika ne fa bɔbra
1: nana na mane yɛ 0539 712560 0539 712560 0539 712560
0: Nana free ni makra mu nyina bye bye
3: yo atiefo ba bia wo bia no bo modie ase ebre we sei ene bla obetimi anya wogye efri se wo hye wan kasa o papa nana pintimpi na ba bia wo bia se ma me pese me ka kire wo na onya ntiahye se ye ka nana pintimpi a na ye ka nana o wa botade me nipe nyina na tenie wajia mede ebre woneno eye wajia eye sonko efi se azani kontompona abe wiase sesia na asofo ya azan akonfo ya azan malanfo ya azan edusifo ya azan ene aba bedu so mo eton oduro wo mo eton oduro enyina eye azan ebu amafo okum nipa se nipa ewo magana na bebe se meka cho se mebe che wadwuma bia metimi yede bo nipa na metimi aboa na me juma me ye wasase su nna no ayentia ana meto adwuma bia me no beye bia na meto ntia adwuma bia me no beye bia me no beto ntia etime ye bia na na pintimpi me ye obi a enya de se me yade agi sika tienie me yade de menipa me nyi sika nemu me no beto ntia na yade no e de amao na me yade ne de ma wie a ne wan kasa wo de mebuo anase masida de abere me na nna se me yesa de no de mawo na wo ye wa twen se wo pese wo tietia me sunsun fa wo die so wo pese wo tietia me sunsun so a na no de ma mo hu se wi ase se bi obi ma o ba bi da na wo so ma ne ba bi ada na tie ni ye na se me titi wa fm so na se me titi fm so we se me buawo we se fleme ene kra de de aba ne kra nse wo bitimi e ma loto numbers numbers ya wadi ma onu ankase ni mse numbers ya loto numbers ya wudi ena wachina mkwa yebetu ya waka niyedi usi kabla u na usi wudi nasida di ya manono ufla ni form of sopanu wa flow wase hain ene sendi sika na yemfa mkwa ya kwa nchire ansana medi abana mao tieniye mabasa mebabe kani ukuleno edi ya mamo sabi sabi enklofobi miso mdi omidi nyansa ane tiasa jiso yempebre na se sunsuma twade na Ghana aye dendendin na se ye bua Ghana fo ma Ghana fo aye ya na o musu nwatimi atom na o musu atimi asom osom a hwa ye ye na o kosofu bia wa uduwa ye fade bi emergency tire se emergency ni tire se uko tue sika emu odu be se 2 million 1 million ani ade ade na o de amasofu ansa na waken wasama chede no na na pintimpi menye se abida tieni ye pa na na pintimpi menye se abida ade bia me ya me de bo ano me ankasa me bo wie ansa na wode ma se dade abere wo ane wo bia so no wa frame phone so akatem se nana wadim 1 cd anase wadim 2 cd kra ewo se bi phone so ene mene ma lan fo bebele ko shiaye omo se an ye de ye ya e san se e bia no wa ye ma wa enye ye nti wo se send me sika ana no minimal and bi ekoshiai ana chese se sei enem ni mo babesia kura no besia o babesia kura no na onu su preach se me ye sofa na se malam o frena wase fisika we bla sendi me sika na me fanya ade amao ansa na be the loto number no e de amao tie ni e pa na na pintimpi ana one me ye adwuma no mintade obi a waga na ha anyone see the claim for obi abotom meni obi ye sika loto number sia me medema ono ye kamia ye se wiase Ghana ha upo bi o ma loto number ebo a ye me nana pintimpi na so loto number bie ni wa media mo ni padase ni bia maji sika wansi di kura na yedai e fle ni nsem me fa loto number en fa me ni pa bia e wo Ghana ha a police ni di madanse a soldier for wo Ghana ani a police for wo Ghana na di madanse ye wo bia fle me akoda fle me pani fle me e pani fo fle nana ni pani fo fle me ahemfo fle me asofo fleme omu na agye mu awo me ho na so emu bie nu amacha bi obi wanse de kura da me ntabi bi obi ada gosu loto number dwuma na me ye no eye tumi ana de ama me na se tumi de ade ama me na me te gan na ha na me bo wu ni padasani na wo so wo kwako so ni wa ye ya na wo me fleme a na me ka twese twesika 200 na 100,000 ana 300 na 400

0: Medi abano be mau no wa kwa kucha. Edi abano u kwa kucha atinye. Me mu wasedie eni mumina metro. Mu wasedie biwoho. Eni dia metro. Ne enya sedie se me uwe sendi miska. Eti me number no kwa me unregister. Because enya pobo. Ana mebobo. Ewa FM so. Ana ma register number se. Sendi moba money. Medi abano be mau straight ni wa kwa kucha. Na udi abana. Eya unkwa na ubecha. Udi tu mi se me. Nana yao. Anase nana pintimpi. Mama loto number now the ope now the abana kwa komobi wo yesa no me beba oso eno me kese e beba oso e bi se woni tumi a mede ye djuma ni pa wo pese wadi abafri mi wono onu ankasa on flame no onu ankasa ani aba no se ni pa no onu ankasa on flame no onu ankasa ani aba no e di se se kwampo de mana fo na mo tatam bebrebe no e wo gana ha se e san se me ye djuma pa ni ade ade nti no me guma djuma ni ade ade masa eti klub bia wetimenka ewo FM so no mabaso a meka se waha no na de se o madia tum se menfa no kra ne ye dey emlem gane wo bia ne obetim na yili loto ana fe problem bia da so na fre me memu akwanche me nyuska but be bia wetina kasa memu akwanche na ebeko memu akwanche na ebeko ana be bi so am ye dwuma na yasubua plaso asubua ewo ana maso e no plaso asubua eti ayate ni plaso asubua ewo na maso e no eti ubetima bam na se memu aba menyi sika menchade ni pama me yade ni mawie ansa na majo nsemade e eti uflamia na me dia ba no loto number ni amam
1: 0591 95 1147 0591 95 1147 0591 95 1147.
0: Watina mama kwa fwe di loto, na adia bako ni se, tieniye, menye azafo ni bi, ana menye kontumpofo ni bi. Eti mema loto namba, eye once a day, tieniye, yeka once a day. Eda bako pe, na watu ni nilano, meya mamre sa anti, da bako pe, ana medi loto no, mema mucha. Enesa obe franse nana, mama ba watina, nana, mama ba watina, yo, eye da bako pe, eda bako pe se, ana medi loto namba nema, eda bako pe. Dawo na wotwe ni nana e da ba akopɛ ene azafo no mso wacha me malo to da bi loto ngo dwuma ye no e yapa eti me to me bo ase ye ne me yi aba no te na makasa e de me yi aba na me de ba eti dawo week na e da ba akopɛ ana me mamu twa aba no eti frɛ me na di aba no na me to da wo twa ada so betwa no wacha na da wo from ya na me kyerɛ wo eti fresh si a number no ye
1: 0591 95 1147 0591 95 1147.
0: Mi didi nana yao anase nana pintimpi frame e daba ko pe ana me yaduma da o week me timi mu obi aloto ade se one day e timi ne wakasa sa no na se me di aba na mamu e one day pe ana me mu obi atwama ba apart from that day no me ma aba bia biem e one day pe na wotwe bia me ma aba ba ko pe na aza no kuntumpofo no se wati me di a ene frame pleko because ma bre na afemi nti o course no so.